Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Harap kita ito perindang. Ato ya, ulat-lat. Woo-woo!

Woo! Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Harap kita ito perindang. Ato ya, ulat-lat. Woo!